Ayan, so ito alam lang ko. Alang patirante, diyo ka na panaka lang libang te ame edha. So ko na aman to alim kina pimisi darani itam dang pahabong dahin ni kluna lang talo nyalam. Dahin aman na talo lang te pimisi ting larate kumabahe awang tanang senhado ha talo te dap barad ha klunan na talo hino awan na talo te dahin dang sen panok dap ubi klunan dahin talo labat te jo keselamatan na talo alim. Ita menyenang te jo kyo layan do lebih ani an ngeo bahu belare ha kuri-kuri awan alang te talam dalih lirin dahin malam an ngeo usan ha kuri-kuri awan alang te talam dalih lirin dahin ampain tam lakak pano reti talam dalih labat te jo keselamatan ha dang sen pano tegul tegul idam hui nak men telo alang te reti talam dalih. Ya mengakawah kenapkan ni wajang langgeritan pejauh.

kinap tam. Lak na barik alang jiak, gam na barik alang sayo. Alam halam tam, dahin na haharin tam, sayo na itam, piya-piya papasi. Jilaong dahin jilaong, pahalam dahin jilaong jilaong. Sayo na itam, papjub lang tam, alam Tuhan. Mandawani atang tambaya, ang ni janji Tuhan menitam dawani. Tuhan sang pubuh hitam, dahin nyingaw hitam pa anam, hino-hino pa hitam tay. Tuhan sang geri tamuli, pala dalena, dalih surga. Lusi pletu, Tuhan sang temelak hitam, Tuhan sang pelaung, kenapna alam puritam. Mandawani atang tambaya.